fonga malie na ya o aswa o Felice Michaele a mai tsa tsa mile o lusu nei minute o Natalia o le tasi sa o o e mutalo a ya io e o le melele a le ni ona apa au ya lele lele o lele ya tsu ya to e lusu fulu minute ya lele fo tasi ya va tu fa tsai tele la va le sunga ya tama ya tusa pele nato ko lio le o a mai la na resitala ya fa pe fo e ya le sunga ya loe to ala ya le fo wa o mailau restala langolango ina i ele tātou wa la leo nei rfa AP i wavalu te esimalatasi fa mō a wa lofa tuai fa fitai tele ia mo i lātou o malama na i o tamā na i o tina ia mesi na i o uso mene tua ngane fa nawiti o lo langolango mai le tātou ngā luenga di ia le li i toi fa atu utu muatu ele atua ia so malosi ia polvang wa fa anga anga wina ona o to wa lofa ya to my fo ia na go to se lin talu fa ia e fa wa wa le tato wa la le nei ia matu langa le tato le sitala ina fo ia members ya tato wa la le wa to el fafta itele la ba ole ia le nasa o to wa fofonga ia Nasi ima ia le sunga ya la uli al mali toa. Ia luifu inai au kilani si imai. Ae teo. Oisole. O maine ia. Ia tatu talanua vo ilele o le ngangana. Nana ngangana ya sunai. Pifu ilele. Sole. Nei. Sau inei. Ia faile tupe vo ile a vo ile a le au lakapi a lakapi vo ili ki a vatu ai fo i mo nai tatou alo ma fa nau o lo o a fo ile a tau fo ngare ile ile ile tu lang vo ita longa a wa ese i a tatou lakapi liki ese tatou lakapi uni a ia le ala ia ile toa sa moa ia male manu sa moa a ia rana o ma o le nasu so o male male a fo ile le male Male ta longa la le a fakulo a mako pekilo na upeti la nga yo ni usa wele se. Fatoa a upeti a le a mai ma ue pe ang fapea. Se lau ka la a. Ava ai sawa ya la auli alu. Alu ni usa wele se va ye le ofuma ya lo malo a. Ale inei fo inei Brisbane a. Aele I umia tu sana na umar ta alonga to e osu le va a. Wea kunga la luku me oiko elagu. Oi, teiloa, eile mea maalie. Fako a maka, o maaleo lau sa munda yako elau. You know, talo fai o tatou, o tatou neighbors, o motu le pasifika, ale o tatou ifu ni usila, tatou o maine, alele yo ine, Cook Islands, o Tonga, vai e mokwe, e ka kaunga ko o mo ia, ia va aila, ala ola le to a tele, o ilato, mai talo fai ato elau, but you know what? Oka le a, le fo ina le le, first time le wa vaai fo ina le a, ili. Ili fa mai al se shuo vai la to ya. Ili lua po ola wakiwa, ili vai ola auli o. Malanga ole onna le sami a. Ota sina vo ile lei ole. Ole a, e fo ina le fufui ai, ia. E a vo ile, kili ai mome o, fo ina le o fo ile o. O insetti o la mo fa fitali mo mai a yeah o le sami yo who knows e o pe ba kunge ya wo magwa ya ma no si a to to a pe ole vai nga na ai ai se ma lo longa we full of a medical check o so mai e pusi me cambio ko la ko ki ngo ko va kunge mai ya la voi o ka wow Le woma Trump o Iran. E fai le kaua ma amel shua huu. Anyway. O fo ini alu fa anga mol tatu pale mia. Ye e ui lava fo iku ba. Ye si mea fo nge fo nga mea ya. Ba. Ole o langa ya. Fai lo e fina ngalo. E fa ali o ye pale mia. Ya kwa wa ye po ha. Ya pa wale mea. Wale mea. O lo si sile fo fonga le tu a yo e a I amu ia e fa tu puine file mu o ya ba e ma o la me e a fo ile le fa tu saina ia a amu ia e fa tu puine le file mu awa a wifi la tu ma ta li yo le tu a bibele ole bi
ul vai. Ia pese ni fa pito atu ia mona shunga ile bale mia. La uli ele mali atua malana mana mea le tamaita ia tu bea.

Le sungal na ya puni ala ba ya malana pesina angi mai se matangi a mai le tatou taimi o le se fulu ma le tonu nei minute e ona tā lea o le tasi a e le bird flu a le ua maua I nei Queensland e whakaa maua a tu sa ua se fulu tolu nei ia fo ile ila to ua ia le bango maua le fato a maua lea a ole bird flu la le I ola I o inusa ele ila talata mai fime inusa a ia ngā I ngā le ngā maua ile le a fo ile si manu si a fo ile ia ole la a vena a le e ta ua ia ele fai mai ele fa pia na o manu fo ila ia bird a ele a bevea I fo I ma maua a ia vai si fiu po Pola me ngi moa kaku ke aya moa wanga le KFC. Fa le ai o nai le leia. Fa wai fo ya wa you know bird flu. Te te leo le fa ma yo le flu le ya nei a fa ye pneumonia o e ya wa fia poto I oi. Alu le leia malolo a le mel silion e malolo ya o le fale mai. A uke malolo le fale. E va vei nga ovalo pneumonia. Fai o faki nga mai o le aulai ki fo iye. A o e fo inga le waku fo iye. Kaka a I le konki ngeka o le awala kele o I fo. Mea ma ngai ya lo wa fio atu I le fale mai. Fai ya mai ya se potu la vana. Wai ma fai ya. Ai misha la tau lia. Ngai pai le relax. E fia my hallelujah praise the lord ilolo no for fale oh yeah we ile na akan ke fong yo mai but you know ole relax on I mean shall mela le fulule ole tale shio tile ma nava le manongi se me ai o symptoms way ole fa mai ne ya o ke le lo per flu pe ole ale po symptoms ole po le fulu ale pa pneumonia ya es fia po to fe ya a fia ola umi ya ole na yo e fa mai ele ve ava ai sika aspolo ai ye u ya na le o toema o aspolo te mine ya Ya le mo Benadol a tu join a tu le lo la va pete ya iti tua ya I am my se tu lang le la tu vui le wa vui nga le wa va ve ale mana ma ya ve fo se mask e si le pui pui ya I lo le a ya le na yo si na va nga sorry va ve le lo tai mi a ole finally E o nei li tala whaanoa noa lava a se tasi o a li I la wiloa a whaiata ti whanga a. Ia iwe, ka masi lo makua iwe si tamalea o Sir a Sam Neill. O Sam Neill na ola e pena soifua I fwe aelani. Ae olo na tuputupu ae a pena o ona mātua I o a ola ititi I New Zealand. Ia ole la o taua ole tama whanau ni usila ia ai ole tele fo ia e fia tele e Australia ai tulanga leo o ole a fo tau sa fia ma tele o se tifanga a tasi ale ata leo te iloa wiloa ole Jurassic Park a kamo iyo dinosaur a yunga na la lea fitu valu fitu se fulu valu ia tau sanga al soifua oni yali ya misia fo ya tele ya o voileo fa mai senga ya o tonu mai fo ya inga cha osalia ne ya fa pena fo ni sila ya fa mai senga fo ya on ne fo ya tamali I lau bilo fo ya ne fo tu ai nga cha ti fa mai ela la tala ile moana fa inga le moana le o ye no to si sila ya fa yo le premier sa mo al wako yo la ya tama fa na wa o le a fafine le o jay langa ai a malfale tua le tama ta ile o Catherine ya ole a fo inga le star now o le moana ya aranga kauma o maui ya ole le rock Ese le mana ya ka le sawa halo mtama fa na o mio su e malo ta uta ua ya si o tatu
atu nuu a iwe e sele mana yo alom tama whanau o loo i fafo o loo latou a vea le fua a o le tatou a fo i malo a o le mea le faa mai le virus lai lai tupu mai oi i oi fo i samunta a oka okai a fefe ye le mfai a lea lai e pese mai o fakulo ya misiluki o le a le sa o le mea lai lai lai tupu mai samo ia, o le tali la le anfai me inisiluki ya tia mitaya o.

0: ya ngai mai le u fainga benga mo le fa mutai na ya por fa u mai no foi ya le ana foi ya la tato ma futa i le lua i tu la ya le au fainga benga e fia fia foi fa feilo ya tu a i si o tu nu pele sa mo mo ni ana na mata me atu faltua ya tem kisa ya e koi fia fia foi ya le ma ku ko ya ngai mai foi ma le fia ngai taito ba aulu ya fa pe foi ya mai tai vea fal tua fo ia upu a ia ta fi upu fae e a wal tau tuai non malul ta tu tu no al mele ai fi fi fa fi lo ia ia tu la wo fi ngon taito
1: fa fo e po o po o a lo lava le sai fo manu ia ia ma lo fo le tau tu atu no
0: ia fa fi lo fo i le fal tua ia ta fi upu fae i le nganga mare fa alo
2: Ya talo fa lau sunga po oa fa pia fo i lea fionga ya taito ma ulo tatu ma futalene i tu la ya fa talo fa tufo i se watunu pele sa amoa ya manuela fa funganga lene i tu la le aso
0: Malo ya malo malo malo le muliatu le nganga fa taito ma tau fi opu ya okay loa la vai ke tu le fio mai o lai te lua a nga ua ia kua ngi ufio kawa nga ua ulua ni kako keo maia ni a ua ua se e ale lua pinko i ole o ai fo i sisi ale a e mantua fo i tau fi upu ma taito a ale lei se mea e a tate a wai i le aso ma le aso a kua ala mea na wai i tatou nei a ua matua e o kawa inga ole mea e a ma wale fia fia ma le ata
1: me pei ole tu langa lea lofi lofi E se lo ta fia fia, ka ke luk fawa ya se lua ma stofi.
0: Ia.
1: Mafu tanga tanga ta matu tua a. Le ai ma se fa no no na le fia fia. Ta ta die, fai fai me vatasi, fai le pinko, fai le komingo, pule la va tanga ta. Ia tai pei fau la le, ne te ua ye, ne ai ta ta fa pe, ole a le a me ole le, ole a nganu. Le ai le isi a nganu. A e o fa tal tal noa a. E tal tal noa o ani me se sa amai le se sa atu le, ale se fai a onga.
0: Moi
1: no tato e fa long for my old fellow moi le le fi ma me le e fa so la ngu wa moi as me wa si le fi as me wa si le fi le sa ma
0: to
1: pe fo la i na tanga ta ma tu ya e le pa wa si ot fa lo to ta se le tu la ya o tato o mai a o ta mi si ya mo ya lo bolo ma tu e o ta i wa su ta sa ma si ya ta lo ma tu la ma ta fi fi la ma ta ta
0: Ya ole faptai wa le we sa no ta wal tu langa le we misia a ya oke lu e kai lu po ye se u po la sa sa pa fonga ye lo ma ku le we mai ye ta to o ma mal kai pas ku la wa ye la la e la ti a ya ya ya mata la ti a ye ka ko lo ma tu la ye yo a le lo la por ku langa nga le we mai ye wa misia a yo longo winga wa pe la ka wa le fi sa ule ka a ia le ia lo uso vo i polo tu nga ne ia fa wa vo i lan me an ofa wa to join na tu a la ola ka wa nga a ia e so ia e le se se e tio a la nga yo vo ka i ko mo wa ka fi fi ia e le le ia la ia ka wa ola nga mo wa ka pi ia o ke lo fa la ia a i se uso ia te tu ia
1: Or me fora na faiti or maso lau lau nai lo matua. O akala ma. Mas lo matua fa la eo. Mai taito na wa pinko fa kule wa ngom mo tanga te fia mo se so son. O taito na na sa wata alo le mana o nui taito se so son. Tu kule wa no mai o me fa penga le an kule ai. O mea nga. Fa me sili manui o le fo wa ilo le natalia.
0: Ia,
1: le ala na tu fia fai manuia.
0: Malo.
1: Fia fai manuia. Le pe o lua e koi wo fai fau ki ngau kari. Ai ke le kua kua wa ngomo is na ai tangata.
0: Ia.
1: Mo sap so swan.
0: Malo, malo vatai.
2: Malo.
0: Ia le na samoa, ia. A le ai se me te mafutai. Le ai fo i se fala apopotonga. O se mato nu o le pi tu pi. Ia. Only P to B, yeah, only preach to belong is
1: Yeah,
0: a kusa ED, a kusa, or the Lauva Samoy, a Kayo say, Umakwa, or Lauva Samoy, yeah, ia ua maua lea ia tau ma le saʻolotoga o soo se tasi a ia oe faimea o se aualalau papa le mafaiaiga a o atu ma le tatou aletunuu e mafuta faatasi ia ma toatoē ma a leai la se mea i tagai agaia ia solua a maltaleiva ia faamutaina foʻi lea i le lua a i le auauli ona nai fanau e piki mai foʻi ia oga aua nei faaletonu ia a sotofi foʻi ia toe amata foʻi i leiva a e lua lava aso ua matou faa ia ua matou faaogaina ia o e susu atu ai ma e maliu atu ia e sa valivali atu kakou ke fiafia faatasi tatou pokalami masali samoa ia se taimi ia ona outou faafoga lei i tatou talafou ia e tele foʻi agi mea ua faamaumauina e laufaiga luega e pegaiai le malagalaga le a le afioga le palemia manatua taito ma taofi upu eleʻi o le vai aso aku lea onatua lega kaliu aku ai le a saʻiliga agasegase a le afioga le palemia taʻitaʻi o le atunuu ia ao lega ai lē mafaiga ia a lau keiloa kuā le gasegase o si a palemia a o lona tali faaaloalo ma lona alofa a i le valaau mai foʻi ona o tatou uso toe lau a le alaga faimalaga i ai ia le kakou ai akuā foʻi e lutaluta lava le tai a ia sa kaufai lava ia gai afioga ia lileoleo ma tamaitaʻi leoleo ma le aufaiga malaga ina ia saoga lemū le soifua o le afioga le taʻitaʻi le malo a ia kele alā mea kakou kefia talanoa i ai mea foʻi ua tupu mea foʻi ia o le a tupu aua le faafoga le atunuu ala mai se tatou pese taitou ma

0: Io e le fatunga lava le na a le afianga fo ia se iuli, ia pesa ili maleota a fai lava e te fi sila sila moni lava i mantua mai sa mole atunu pele misalo o le fai tau le luas fulu tols fulu o te lo tols fulu tau sa nga itua ia nga e fa fonga ia i le fo i a tamali o le atunu i langa fo i me alofa o le su i mafatu o fatunga a walta utoina na malo tatu utunu. Ea, o lea na pisi yal tatu telefoni, ea, faptai fo i na ita mamatua ia na mili mai. Ea, faptai fo i tangalo, mantua taito ma upu mantua i fua i telo taimi, e ngalo fo i a tau, a wani fangalo ina o moe faitia o leisi lea a... Ya ole kile members ol ka ko por kalame le por kalame ne tatu asurua ya me la la wa vili mai e fi moli ni nga lo fanga poi taito ma upwa ingai ki nga ma tua fa tai mo fa tia yo e yo ngai ki nga ma tua nga man ko fo i ya fa mai upo o to la ma tua ma la fa to fa so se me an la vai ta e fe ta lo lo ye la ma tua le tunu ia e to fi le mu ma ta ngo fi ia nga le aka pe fo la le mo le ma wina ma to ma ia ta to ma ta fi ia se le ma ta ngo fi o ia o nai fa so fo i ia ma le la ma ta ta ta fo i se ma to nu a ma ta mai la va i le fo wa ve mtai tai le fionga ia se yuli ia fa solo i fo le au fa ingal venga tali le sua tai to ka si le me a ta o fi up e o tai mi ka ko ke wa ku wa fa i le ka ma fukanga e le fa le ton o le supo a i o ia na fo ka ki le ko ko le sa mo e fo i mla o mi le a le a le puti ia o le supo o le mo le mo a mo fa lai ia o fo i le le e fa ia la tala e fa tai na oli ya la
1: o ya bot fai tia po tanga lo sa fa tai ma lo fa anga le nei ma tanga ya e fa ia so le li ato no sta mi asia si mai ia pe na ti na ye fa pito a ia le lo fa anga to in a o sti na le atal pepa a e fa pe voi fa la e o ma kala a ya tanga lo sa ye fa yaso le li la na fa mo mo la va sina le ai ngai mo fa ta fa nga se nga se ya ye fo si aso tato fe lo ya o ne ngalo ye ol mato o la sto fin dei la mato re cliff e le pitch re cliff fa il papa ki ma ta ta ma tu tongi le ofe tongi ma lo penga ma le tili ya ma sa u ma ta pa ah ya e oso fo nga mal pinko e o ai awole po pole po ai fia ta fa mo la no le wa ta pe na mo fo i ma ta ngal pal pa ki u me u ma a fa i wa fi u te fa lu ya ta wa ta tele le le si si u pipi ya e mo si si pipi free
0: ya ka ko
1: ya da ma
0: ta si la me a te to
1: ma mo wa le fi si si u pipi pa wa le lo fi su mai ai pole o e pe fi join pe le al ma ta ngal e te loa i le mo fo ni ta sa fia mata ata ata fia fia so sta nga te ulfa le mal mafta e au pe a fia ta faula la sto tofi ya su mem tal mai a o ta to ta le iva wa lu pas na pa yo ta le o lo ye le ya
0: ya le le a te to no na na sa le request fo ye le a se ta to uso ya le me pa fo ka ku por ka la me ya le afirma ya tanga lo sa mo fa tia ya la pese ne na mo na ma ya ga mo nga o ma ya e fa e so u la pe le a ya ta to por ka la me ya no lo o lo ko via va fonga il si fonga o pesa ili maleota ia pole afirmo fo ia se yuli ole me lea ia pese nei na e mul mla o mai e mo moli ai o lo fanga i ngai ki nga ma ko ia kala ia haleluya ia pe fo ia le tina pa fa ia fa la yo ia mali ia tina ia tu pepa ia fa pe fo ima se kusi le se tai to pa moli kusi fo ai ngo ngai lo ma ko wa ia o le ko ke ia o ta tu nu na fo ia i fa le tu ole sunga i o le au fainga venga ne tua o le sunga ia malai fatu sunga ia malai fatu pe ia o pe o se pai fe au fo o malo lo manu malo mai fe au malanga venga ne tua ia malai fatu o le sunga ia fa manu malai fatu ia vina ia na wanga lua i na fo i le kalisia i le United Church i na inala ia fa pe fo i ia Male sunga ya Roy Slate ya male faltua. Ah, le pese nei na molna o mai ai. Ya vai a tuai fo tato por kalame on fa wo wai lea. Wow.

0: Ia lelo se matatou taimu ua lua suma li minute. Ua te ai nelei tu lae lua. Ia lunga la wala lewe walutes maltas faa moe lau lau faa fonga fonga. Ia tue faa talo faa tufu ieo toa maua matatou pol kalame. Ai maise lava paa anga masani o nei ala lewe. Iba walutes maltas faa moe na ita mamati na matu tua. Ia nai wofo iyo e lo faa fonga fonga mal faa frangaduanga. Fata lo fat moto ma lo fol fa fonga mai ia ate na jo na yuso lo lungar taxi le na vili mai fa mai sole va ile ma ngia ke le pese se yuli va se pese pesa il maliota fia fia ma ko fa long long ko ia nga a ye ka ko nga ma a ko ka ko le kio ile fa pe a ki la u la au a ko kongi mo mo lo le skala ki la u la au ma a ile fa pe fia fia fa long long mai sole. Ia, o lea lava ta tala la tato ala leo e to tongi marao li stala. A waa le lava li stala tute leto e faa fonga, fonga mai le il porkalame ia so lua ta tasi. Ia, po a so lulu fo ia le a tato muta loa la tato ala leo so stemiuma. A tau tua na maa tau lua sfulu le tau sanga atoa. E te faa longlongo ai mai le tau sanga atoa. Ia. Ai fa tala foi panga masani ne ia la leo fa pena foi le fa sala la le sungal convinda o tem sala o lungal pasi le sungal convinda e ma lo la vale on sai ma lo foi nga lu lu e lo foi ne ia to nu ia su er nga lu nga tau sia ai nga na ia lu na fa na ula onga ia se pasi akula ia lu lu fi pe ia se meo fi sa no ai
1: ma lo va tai taito io ya na olewa ole o olewa mafuka kusta mai a mua ngi ngi ya sol ka ko matanga
0: yuta o mua
1: yuta a mua mua yuta
0: la ko ga kongilo maleska
1: e o e ma lo va tai ne nga e mafuta tu le buka ku a o ka vai fi fi al ko
0: i ha
1: e po i a la sa we vai u wa wa ni po i a nai ta mama tina matu le van ko ma fuka po inge na e se ro ka bai fi fi o to ina nge o ya le fe mai mo fo inga o ka ku wa ku fo i va ai fo linga a ya wa o ta to ya so le ye ke mi ka ke ra ko i bo o pe wa ka u a pe le ka ka ke o fi fi mai le ai nga ai o ku lo i o so le o ka ta vai lo fo linga ngai tina a ya ngai fai fe au ya ma le ma tu ya la ngonga lo mo so lo lo ka fia fia io e
2: mm no ina ka te lo ai ta ta lo fa pena la ma futa la to tu a e lo fa pena io mai fia fia ta ya
1: e a mal nei ola valta to pese da ta to ma a upu e ola o so ka ko pese fa le nganga
0: nga sa u lo
1: ta hi io e e a o so ka ko pese fa le nganga vai nei vai nga a e wa fo i fa fonga mal ta to tu no io e a

0: Taro fai wa se se e matato taimi o kale wawel taimi ua se fulu malfane minute o ta tare li tu la tolu. Io le pese le na sa tape na ina le au fai ngā luenga na iti na mātu tua o le mafutanga. E welcome yuta au mua fa vetai ia. A tu se si tu au mua ua fia fia tanga na iti na mātua. Po o to se fina fo i su mai lau sunga ma va ai atu a te oe wa vei ma lau mata fia fia na iti na to e fa popo mai na nista ma tono tato ma fo tanga le la el pese la ima leo to se fina to se fina e se le manda ia fa ve tai pesa ima leo ta ma imau pe anu fa pe na fa a wau pe a lau taling taling na mai le atu e a te oe ia al mesiri li tai alo wa atu e fa a wau o te te fiu lu matu atu su o le lupo fe wau le mama musika
1: mea na lau ke vai a kiri vo i le ka o lau vai e kua o le e fai o le tino la titi o a o se iuli ia le vo i ka vai e kua vo i e maka i pepe a le a e le ka kou a ka i ka i tole mea la na e sa u lei ma u manga ia lau a pa ima pa upa utua e a wale a o lava lea ua o lea ua wa o lea uta utua lea kungu u a wailonga langa ngaluenga ia a wale le fatuina malisuina a o musika ia o wale ta utua ino le tato utu no ion a o a upu e ke me te via fa so ma ye ela la bai ta to e me ma nga ye nga ngo nga e kal ngo me ke a u le wo nga lo ye ta i me i ni bai ta mi i le ke le su inga le wo ye pe a ta no ka ngo la ko fa ko ko me ile a lo finga lo nga i le a lo le mali u mali oti le wo ye a pi fo ye nga o sa pali me fe me ye a si na ma o si tina mtu avo ile le lotu fanga epe o lea maite o le anti o fasuma lewi lea kako ke na po i tina mtu a lepko a fo i mai ngalu i tutu i la ile
2: kako kele ngalu
1: suwa fo ngalu mako ia po i dele ngala nga fo mai wa mai oe po o fa etu ia sa mua inga ke o tina uka ukala kuwa ia ua ese ale mele ua iai ia ua pei a ua wawe mai le oki a ngei le kaikai nga o se makukua e kaunga a ai le okei leo le fasoa mai a ngei o tina i a upu a o papea pia lai sa o upu ali si le mele le a kaunga wai ia fai a manga i a la fa malu si a ua ala nomutua ia makaulia kasingiri inu a wala ua paru tolu ia tina matua leo le kako a kasi le tina walu kolu ia ia
0: kalo fa ka fi o au si nga ka sa
1: ia nga tu ia nga mai la ola nga fautu nga fa pe o sa o mai vai o le ola fi fi la va ma ia a e ka ola longo le ni nga fa ko se o ile tu ve de tu fa mo ko ku ka i ka ku e di e di o ke mi ka fi la ku ia ia o va pe o
0: mi sa ola nga ia nga ia ia ula ngona lufi lufi fa pe ma la talata me lo temita tatalo wa
1: ia
0: ia ai ate ula to e lo temile te tatalo
1: ia ia
0: ola ato tatalo yo fa popuni si aso bo leva na lo soi fu ai le tatalo na ta
1: oi ia sa la ole ol mele we we te atinga ol mele ol
0: le ol le na wa sa bo mai ai
1: wen salamo
0: ol me na wa sa bo fa mat fa lo no tu lo e fa pe ma to tatalo fa popuni si aso ma ia matai fu tata maule langi le fa tua o yelo na lo na lo lo fa so stas fa lo fa so stas ma mai po ai no fa ya a ta to la va ta to to a ta ta wa ia mai ni fa ma ni ma ta to ma ni se tele a ta to te ia le fa ta fo na fa na u ma na ia inga ma ta ma le a ne yo lang e pu le le tua ta ti o la na le tu na ti le fia lo tai malo tai
1: na
0: pa wal me pe na sa no fu lo fi ta talo
1: ia
0: to fa po po mani ni si aso a ta dia le tu a fa longo ko ia ta pe la pe o ti na le fa tu a ia mo se ala u fa longo a u to ma fo na me mo ma ia ti no fa fa u
1: ia ma lo fa ta mana yo telele a ya sei kwa kula le tina ma ko yo foi ese ese un mal ka ku ka se me se pito la au le pa so fo yo tina yo
3: ya fa tai mo le va no e sa le le fo ya mana yo fina ngalo fa pe un fa so ma yo fo ile a fi ma ya tai to va pe fo ile sunga na ya ile ya wi ma lo u la va ai le nei vai tai mi so i fuanga ma ole fai ti ti ape o fatele ina le a
0: alanga
3: le tu sa sa sa le ole a ole ola ngalo tsatso ya ine fai fu sa sa le alu sa wa tama e a e vele peti a ma fa o matia da to no tsatso a ai lo fa pe fu e una tsatso ba ba ai e me o lo tsupu le nei vai taimi a le so i fu a o fa pe una sa sa o le sa wa ta ma ne vai ta
1: io
3: pa pe o le mata ala so anga ta talo a io ile tu wa po ala va fa nga ta ma ma mai ma o le nei so i fuanga
1: io
3: tu wa ile tu me a uma ai ile tu a te tonu io
1: io
3: fa pe na una ta pe na fa ma lo si o ta tu lo to ile tu e
1: ona
3: ole tu ala va
1: Yeah.
3: If a pen now na my wailo tatu malo si angali ne vai tai.
1: Mali, mali. Malo va tai, tai upu wa mangi kene vai mol mal ne ya. Na me nga o la wa ba ma wa ya ai. Ya le wa ku wa ku ma ne tele le mai fo spicola au vo ye fai o e masui o tina a. Le we fa so mai ma e tasina i tu fo ke kawa. I tonu me yo o nu uma. E le va nga va ku fo ka mai mai fo itina e sel ma nga ye si ye ku fo yo la to fo i a la to fo i fa so la to la ngona man tu mai u pu te fa ta u a tu le tu la nga o to tina e man tu fo i pe we ta u a o a nei fa na u le alu le wa we sa o e tu la nga le ke le o le si to ta u sa nga nga ke nga i le ke ngo fo mai ta u ma nga i kara vo Ya go wa se wa tali a le wa mali le nga fa ya la mol ma sa fa pe e ku le di le ko ngol pusa a o le winga la la tala e li fa ngo fiele tu langa langa o ko nga ka wa be inga le a le iba ma le ta ma titi tu no me nga e fa tai ai e se le man nei ia o se fautuanga te po i ma o se lui tau fo i lea tūlanga a ia ka kou ka penga penga manaia te lea o la unga fai fiau leo ka kou ai fai mai we are the end of the world a wa ka kou iai i le kaimi o le unga la langi a ia mantua la fapeo i e ka un ka penga i li fapea fo i o tātou wa e fam sinoina tātou peong famele o boltusi a e tai to tasi ma tu atu i luma o lono a le fōwhamsina o le tua. Ia tai tasi rean tau, ia na whamsina tātou i mean tātou pai. Ne ala ua maanga ia, ia umafoi ngāwe ia le kā whaukuanga i le kā i roku ngange po ia tai to ia pao se utu e kia. I le ua whaukua mai tai to e kia. Ka ku kā penga penga ma le hoi la wai pao tō mai.
3: Mula lepa ma kā whasulu.
1: Nā, ia e. Ai ole mea tāua lava, ka kukukū mālo si loa, ai, o hangi mea whainga kā, se ame ese, ka kufai mea pia fia, pia o tales tindana, wa mea ikea, wa mea iwa ioi po wapame le oki, eke kau ave fuwa le kero mau mea, pa uare mea ole fai mea pia fia, ia, ma, happy, ole kuhu meri singa,
3: yes,
1: ioi. Ya oleo
3: medicine
1: si oleo mo ta peneina le pesele fai mai solo lo la i la lo me fai nga ka ai fa kanga lo le ia me fia fia ia pe ka ko tal lo ia ya e le nei foi vai nga ole vai tau

Yo ya va tu malu i poenga mfa malu wa tu. Il mamalu le atu nu i la fa fonga fonga. Ta po i mai tono mauta malawa. Ya ona wale. Fale tono wa le computer il stai o mi akwaile ya wa la ko o so mai le pese le a. Ya au ngai ka pen penala nga lava ya au te loa ile a faine la fa to fa lainga. A fai vo wa sala ya vala le ngal. Sala fo ia vala ia le wale tauta mali i fo i lau fa fonga ia mai malu poenga i lau fa fonga fonga mai le vanga o le tatou po kalame fa aptai.

0: Sapo ai tu lai mai tato taimi le 5 minute te ai le tu lai tolu. Ai fafunga mai ai I tato tala mai
1: Samoa.
2: Usi mai ala fa fofonga o le fa poponga fo ele nei o talafou mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o falongolongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo.
3: Asa fau manuia lo tatu utenu u fa talo fa fo I de fa poponga le tautua usi mai ala u fa fofonga. Wa mai o nasia le teitai o le tatu malo le fionga I le pane mia. Susunga la audia le mali etoa le uatea polate wa fosi manisia ofisa sinia. Ile pulenga wafu mataulanga. Le ngā luenga lo faa ngā solo le toi faa le leia leo nisi o vaenga le vaa lau pasese mauta. Le Aurora lea na faa tau le fai ngā malo taluai. Mai se company Australia. O ngā luenga lo faa ngā solo lo faya lea ili no fuanga e toso ai vaa. O le company o le Polaris Marine. Ile stete o New South Wales. Ile pepa faa lau iloa mai le ofisa so upo le malo. Lo fai lo ai o le mai o ngā luenga lo toe faya I le vaa, o le amau ai se fai unga muri muri a le malo. O fai lo ai fo I le faa sa la launga le langona taritonuina le pale mi o le atunuu, o le ngā luenga lo fai ngai ma le kompania lo fai le leia, ni si o vaenga o le vaa. Sa au tū le asia singa le tektai o le malo, I le fia mori mawina le tūlanga wa yei ngā luenga ma le faa moe moe, ia faa mariei na uma tūlanga le lei ma le saunga le mua le vaa, Molo na faa ngā ina. E pe ona si la fia ua mai ona faa iloa I le pāle mia I se tau arumanga talua I nei a le pāle mene. O le a faa tau le vaa pelisi. Ina ia toe faa ola I tupe le malo ona faa tau wai. Sa au fia le au malanga na asia lea ngā ruenga. Le faa ululunga o le pūlenga o wafu mataulanga. O le teitei fono o le komiti faa foe o le pūlenga o wafu mataulanga. O se ali I kāpeteni o vaa. Male minstālanga o lango. Ole mta ngā luenga o ngā luenga te tele ale malo. E tolu se furua onga manu ui Samoa. Ole alato maua mōli e ola I le la bo solar lights. Ma masini e ngāosi e le kesi mai malo si anga wha fawina bo biogas. Ile anga le leo le malo ni usila wha pe le malo I Israelu. Ole malo ni usila e se furu 5 miliona talala na fesoa swani I a Samoa. Olo autu le wha o ngā ino malo si wha fawina. E pei ona iei le fōa I o mōri e ola I le malosi o le lā. Ma o le whaafitai lea le ministāra mta ngā ruenga o puna oa wha le nātura ma siu siu manga. I le wha aua upea o le fsoswani mai o lea malo. Ai mai se fōi, I le malo o Israelu.
4: O le onga ma le whamai moe le sō. O tato o whanga potpoto mai ai. Sei o tato mōli ma uina nisi o fsoswani mai a tato pahanga. Mōli wha soina I le mamalu o le atunu. O nei polo kalame sa ngā lue elmta ngā lue ngā sisi o manga ma puna ofa nga atura ma ana pahanga mō le whātu pe ina. O le whamoe moe ina ia mawhailea e le atunu o na whao ngā ina tinglolosi. E whao ngā ina e le malasianga mai le la. Whape ai o tauta la whoi e whaititia e le whamoe moe I le swau. O le atele se au ngā mō le manu pui pui o le sisi o manga. E siria ma le tolu sifuru aonga, nuu ma fio anga, ai meise e kale sia, o le awha manuia ina I le neifa moe moe I le so. O le talo al malo, e ta walatu ni tanga luega, I ao ngāna nei fsoswani mo nuu ma fio anga I le neiva I tau, ao tato o fia ngai ai, ma le tūlanga maa le alen sua umaua, ono fevesia inga o taua, I tūru inga o lalangi. E dhe e foe lei ama noe mole tuele anganga whaftai le malo nusila, mole sosoani ala lei moli e alu I le la, e meise e le malo Israelu mo tatu biogas, e se fulu marilima. E le whangaloina foe le anganga whaftai a fioanga, a onga e meise o e kalesia, mole lawa papale mai pea, a o fiangai le mutanga venga sa I sosoani, mole neifa moe moe taua. I alofangia foi ele atua o ele langi Samoa, I au ele tia ele na alofano na mana le atunu I fuafuanga umo le neita usanga faaltupe o tato la asia.
3: Le fionga ele minstaan ta ngā ruenga o puna oa faa le natura ma siosio manga. Mwa faa awala iai le foa I o mori e ole ele la, fape masini e ngao si yei le kesi mai mano si anga fafo wina. O le auma yei o fau tuanga e tapena pena lo tatu o tenu i ni mala fale natura, e ono a fi aisa moa ona o winga o le tau ua ta ua, o le elenino, wa failo ai e le ofisa le vaa i tau munga la, o le a fi aile atunu umo le tolu masina, a matatu le masina le neyo yulai, e o le masina o setema. O le masina o meo le tausanga neilava, na a matafaa mawina aile i titi o ti munga na paui motu o upolu masawai, fapea motu la iti o madono maapolima. O le vaa inga le tolu masina o lumana inei, e le vaa le ono se furu le fitu se furu pasene, o le a faa i titi aile sua timu e maua i motu umo le tenu. O lono winga, o le a le maua le maua lunga masani o le sua timu e palasi, i totonu o ia masina o le tausanga. Wa faa ilo aia le ofisi o le tau le na faa utuanga mole atunu u, i ngai o inga yao na faa tino. I le amata atu i le maea o le masina e tasi o munga la, faa solo atu ai i le tolu i le ono masina, male se fululua masina. O le aunga o lea fuo fuanga o le faa soa soa ina te tau lea, o le faa o ngā ino le sua vai, a waa o ina tula i mai munga la ma mango le lau ele ele, i le lea i oni ti munga e maua. E o nga o nga fianga o le atula i mai. Wa faa iloa ile pulenga o le tau ile na pepa faa lau iloa ile vai aso na tenei, o se tasi o a fianga sili o na maa ale ale, ile a fia iyo sa moa ma se vaenga o le Pasifika ile El Nino, o le faa tupula i aio matangi e faa, ile anga iatu ile faa iunga o le tausanga, ma le a matanga o le tausanga fau. I se tala mai le faa masinonga, o le wa matatuli le faa salanga faa fale pui pui, e valu sifuru valu masina po le fitu tausanga ma le faa masina, o se tamaa faa sifuru lima tausanga le matua. Ina ua faa mao nia le faa msinonga mawa lunga lona iyo ina, o soli tu la fono o le fayo nga iyo inga fai faa malosi, na fiai se teine titi se furu tasi tausanga le matua. O le ua molia ma faa salaina, sanu nofo ma le tinao le teine titi na fia, ile soli tu la fono. Wa faa li aia le faa msinonga ila na faa i unga. Le faa tupula ia peo nei nga yo inga maa afiai fana utene la iti ele tinu. Ma ele solo muri aia le faa msinonga, ile fayo faa salanga e tau fi aia ia fainga soli tu la fono. O le tusi na tu ina atu ele fai fe au ma le pule nuu, e lango lango waini tu le leo le ua molia, e le ita wai le atu langa. Ai o le tusi mai le tinao le na afia sa faa ilo ai, o le ua nofu sala. O se tangata alofa, ma ua talia ele na faa nau le faa to esenga na iatu ina atu. Peita iwa fesilingi ele faa msinonga le faa maoni o lea tusi, ono ole lipoti maile ofisa faa nofu vaba aia, olo te ena iele na fia se faa to esenga na faya ele ua moria. Ole faa pea atu fo i ole tusi maile tina, o se tamaa alofa, e matua fesilingi a fo i le moni ma faa maoni, pe a fua ele solitu la fono na tupu. O sauni fula ule au masi ya saa moa i taa longa malo o le taa upulenga, o le afaye le ayo klasiko i peletania le masina neyo yulai. Ma o se au filifilia, o le atausi nio i taa longa afeleti, o taa longa o le au, fai pelenga, taa longa le judo, ma le si isi iu amea mamafa. O mamori ai mo mo onga le lei mafa amunianga le komisina maa ulunga o le malo peletania i saa moa, le sunga ya Andrew Nethercott, i ta i ta i ma le au masia le atunu u le aveo i la tau ma ampasa o le tātu utunu u, ia ta alonga faa vao malo, o le atau sinio ai au ma i atunu u e fitus fulfa, ma le sidia i le tolu afe o tangata ta alo o le a a wai. Wa ave e le faa aftai e le pelestene o le sasnok, le faa laptonga o ta alonga sa moa, i le sui o le malo o peletania, ona o le fesoa swani, ma le langolango batu inatu i ta penanga uma, mo le malanga atu le au ta'alo le tenu. O le aso luas futolu le masina nei, le aso tofi leo le vaya aso fau, o faa mwe mwe te tala ia ta'a longa malo le ta'u pulenga. Sa faya se faa afe le ofisa o le malo mo le tatu au masi'i, a o le ituua lo tatu tenu. O tala ia le neyaso tatu ufeilo a...
2: Sima ya lau faa fufuma, o le faa fufuma.
5: JD Finance Family Lotto, the Tali Moe, Pauma Lalo Fi, La Foy Tupe, Vavem Maru Puipuya, Talia Lo Manao, Afio mai ile Onopi numero 5 Smith Road Kuta. Pe wala au mai telefoni ole ofitu tolu walu tasi walu tolu oo. Ofitu tolu walu tasi walu tolu oo. Seki ale reta mato JD Finance Joshani Mo.
6: Station sponsor.
7: Ia o dato telefona na tapina ina foi, ia masaunia, ma fonga ina foi, ele afionga ia tipi au tanga vaya, ngar malmana, ia tipi au tanga vaya, I nei foi vaenga, ia o le aso a wafo, ila ufa fongfonga sa moa, I mea foi watutupu, ia ma mea foi ole atupu, ole ala atua tsa o lava I le taito, I le faltua foi po tina ya tau fi upu ya wa foi ya le tulanga ole fa ma mongo ka ko wa tala fo fa mole e firma mia nganga e kongi ma ya se vaena ya ma fa so aku ma teito ya le fo wa kala ka ko le nga wone nga lo le tala ta tu le nga au to lua fa o valuono valuono e te vili ma yai Ya wa fo chau fa so ma tango fi e yo ya wa tu a I per to ya opu
0: ya fa stai mo lava no ya o te a va tu ale le nips le mai sa mo ole mo li ya le ola le la a ya ma ta uti ya fo ile le fa longo longo wa tu le me alo fa le nips le a mo se ta to wa tu no Ah, eh, apa nak? Nafsu soan ya onga ma, ma isi ala la fanga lo fa apa nak? Nama nak ambia moli ya, apa nak? Nafsu amala malam mai dia, ya afio anga ma, ay masih wa onga, isa mo, ya, usia una ya, susu atu pula hasil lo finangalo pula hasil lo, finangalo ini tu langai, I moli,
8: Ya, lo veo la teta singalo, es el man yo ta total mai Samoa. Long cuya di e foi Samoa la papa oni. Ha otala ye modi. Ah. Yo fe a tua I si o mato no I tua mua. Tua fate ia u de si po.
7: Ah.
8: Ya. A fate ia u. I modi fa fo. Ah. O tele lo in I modi fo le. E ola, fa pēr pō pēni, mea pēni kēmra. Fa ta fai kūla, ka ngā mako fale me kūmarispiku. O fō fai fai pēr, ngā ngā pōngi sāku wa kule ola mai mōri ya, sūru mōri. O fisi rike ola uso le I oi, wa elai. Ai fai mai, e le tā ngō fie. Ha o kamala ia. E ola le la. Ngā ngā pō a pēs, fa fanga le la. Ha o ke fai, ya kūla sūru. O kai o kala fia ngai foi lai me ia ile le pe o ka wa si oso e ka wa ka le ra wa o fa ka wa ku e le malo e ame na ia o ku sara nga ku sara ave le o le o fa le ha ngol po a e su sulu le pe e ka lo le o wa ma ka nga ia ko e pe lo foi nga mo li nga le nga si o to so ku lang bo e mo li fa pe a e sel ma nga io le le ile ki o foi la ka wa ka Le foi ka ke vai ngi ke le pa ai e lo ke modi
7: to ngara au vo
8: e ko ai modi to ngara ba po va ku de hola mo modi ku sa va fanga la
7: ia
8: fanga la
7: ia ole ma ne yo tele va ngale me na fa tai fo I modi to fa tai e ia upu ne na ma ta sanga ku ku ku si fo ia no ngai va nga fo ka ku va so ai Ya, ma tu foi la vano a vili menor ka kolaina ya ma ku foi la vano ya tu nu po I se me fie vaso ma ya I ngalo fo ya ngalo fo ya tato ya ai ya nga ka ku vaso va ta sie ya a o pe yo va nga si ni nga tawa ke fa fika I le fa ma ya nga le tu al me le mo yel ka ko ku
0: ko ku a
7: ese le ma na ya a tu langa fo I le le a E pe yo ngou ka ua mua mua, po I le kaimile o le malanga le, le paremia I nga I o kako uso I a koe lau. Mantua mai koe lau o kako unga moria tala le I koe lau, kako ua I kele a vaenga le pasifika nga moria I a nga I o kako ua ua tofa mai te sama. nga la ko mori al tala le Vanuatu tu valu
6: ya
7: yo ole ole mela o ke fia ta uo pe ole ole nga ole lo fole tu ka malinga ole ma va va yekunga ile ile i tai tai ta ma wa ingo o ko elau ngo vesili le fa fe kwai nga ma lola le le fe mai le telo ta to fe mai an ka ko ila lo al pule nga gisila ha mai an ka ko ila lo al pule nga gisilo pe ngi le ka ki tabu ya ka ko sa lo ko la ka ko vai pu ngi ha ele o ki mai palang nga ye nga ye nga ye ka ko uso to ila uma o le me voi e fa ye la utala e nga wale sa u fa nga le nga le karare company a o le ke mi al wei le le va ale ka ko wa ka ko sa pala ye le ha e o sa pala ko ela Aola e ia sau se oka voi lele kene e sau I le Corona Company. Wala whainga mringa le world. Ngā e ngā ngoloi ngai e le, e le whaingo fia voi le tūlanga le o le kākou. O le o kākou le e sapala I atu e voi le atu nu ma. O le apel kūlanga o papea. Anga le kapawhi tai o tātou tu a o tō wha mai tia sā. Le lako sa ili malo ya koi nga mufa pengi kau kene vai se malo le uka ko vai il tamao ai nga mare a kusau le afu ai o kako ngai o kako fanga o kako le uka ko koi inu a ya tato kako o mai fafo sa ili ako le oa ma vaku sa mo ya pese au nga
6: e duo kau sa mao fako fai nga mo le vala le nge songe la uole
7: ya
6: ya me ai
7: me
6: so la mo me na pa die le wa lua bua bua le sai so an ko sa ave ba o ia foi la nga vala u me ke ke la ko fa nga ma ko le ba ya vai ke mi la nga e ka la ko ki a ka ra ba ya so le ko ko ya e le se wa nga wa ko a ko I a sa le ba ho ya lo mai pa la ke ma ko la wo a o lo le ba maka maka
7: Wala to wale ele ola le yel talo
6: le
7: ola le le yel se kamu e ola le al kamu e a o se upo al talo ele
0: no
7: ele ola la ko wala le mata pe o ka sa no ta ito ola ko wale ka e ai na ile la ko wia a wale a pe o sami a ia
0: e ola
7: le ta e ngai la ele ole o le mapo fo I ole o E se voi fai ngā lea tua. Nā kākau, se fia leia lea tua, ia, e leo, e leo lai karo, peo kā kong sā mua sā loko I talo. Fai, ā.
6: Ngā lai ngā o le, ngā lai ngā o le kāle lei I sā mua, ā. Ia, o le si o I koe lau,
0: ā.
6: O le meo kufia kai, ā o le sā, o le maa lia yo pese. E pes fa sa mo.
0: Ya es sa
7: o. Ya o pes el lo tu ka ko e fa ka.
6: Pes ka ko. Ai fa lo mo fran nga nga la e la fa nga ko la us ka mai me ese ese. Ya ku so mal nga. Ah. Afa ka ko la u afa mo e mo ya ka ko la u ka nga ka ma sa. Mi si o nga le nga le nga mo ngi ku ku ku po ka nga ka ma ma. Fa pe o ka lo fa. A me ala nga. Ka ki a lo fa si a nga ya ko ngu vo ye de.
7: Ya ole avasta to pese
6: ka ka to pese
7: ya koi fa wa wa yo koi fa wa le
6: oli kai le mari si be ka fa u marka ko fa no ai ya
7: ya
6: la nga fa me o sa mo ole tu no fa wa le tu tu kesiano ha ala fa fe kai ya ngai ni so mai sa mo fa sa mo le fa pala ya ole mi ngala ka le fa pala
7: ya
6: fa longo longo isa mo fo sa mo ya kapa la ngi sa mo la tunu ya ke sian fa su fi ko sanga ai fa o I me makanga di su kas ka sanga ei ya la kai ka e mo ede so nga fi ar kamar si ai ya kya ngi wa fa de ku sir fi ga mo ska ma ro a lo fo ma le ha ma le ke o fo e fa mo bo la kamai lo
8: longi ka ka fa il aya kia wala ko yo fa mai fik ko sanga aya kia wala ko fu mai ba pe fa pe ka fa misingo ave sa wa solo ako
7: yo e
8: mai langa makanga ngike ngiki la ya e ola ola fa ngike ngiki la suka sika sa ele ngano ngi be ngi ka ko fa yala ko ma
7: mano va tai tai tu ol va ngano we mai mia la le lenta to tal no umia ya le kulanga fo ile le wo mia le wo o ye la la anta to aka ko vai fo i e o ile o fa inga lu nga le tua o ka nga ka nga wa o ke loa nga la nga o nga inge i fo i a ia ia uso fo a nga la nga o nga inge uso e su e fa vai fe au ma au o lai fia o fo ina le le soifua me le ola e tau tua nga le nga le tua peito ia ne Mbei al melen sa wai upu, a lenga fa asoa umi ya iya tina ya upu. Ya tato matala, nei vai tau kakwa ili kausanga. A nei wa kakwa iya, mele wa ili laulanga. Ele utoi nofu nofu fo ima le ti Apollo. Wa makuwa kau mali malosi ima a kaumfati Apollo. Ya awang iko kele ngiso tato te a rungu fale ato le manu ya male ola e fao lau. Mea la lea o imanga iya lau a. A o la uanga wa esel mele wa isa wa itetu. Maka ulia fu ila aso I koe a inga. E fai ala utala wa e yele tala ale sale aulang fa mei kia. Wa, ile taimile nga oso wa ifo ile afi ifo ile nga oso. Fa mei ole mea nga ku waivae o le faife au. Le faife au I le la to o inga fo inga nga kaile le sabu le afi le wa. Fo ile le nga la nga sa ia ia le tua mai le makanga
8: ha le tua
7: mi io I kia tato tu nu ma ka mi fo ka fa ngol tala le ia o ngai vai ka ia o ke le fa ta winda fo I fa ti o ina fo I a ngai ka lo fa au fa ngol benga ka ko tsalo a tai tu ma ta lo nga benga ta tu
8: ta lo la
7: a ta fa to fu tsalo ma ia ba tu tina ia o pu sana a ma ye ngi si mi ma nei o a Ale na le la vaya kul ka ko pesele I nga ko fa wa wa do la ia a ele le ia le fa ima pe me un poto ina ele le ia sol fa u le fa u ka ia ia wal fa fonga le tu no ia ole la oso e oso pele la a wata to te mai ta wina ni le nga fo le u fa inga bega ia me se fo I na ita ma wa fa ina fo ia e tato tulmata inga luenga leanga le tia Apollo ia o lo fa leanga inai le fasino manga malpaianga o le tato tono ainga

0: ia wa tū lai mai tātou taimi I tō e 45 minute o na tālea. O lei tū lai tōlu. O lei tū lai whā.
1: Ia le nā le la oso ma le la tū whatunga mā tango fie. Ma ia tō e oso pēr le la. Ah, teito.
2: Ia nā, e whai aso ale ri. Tō e oso ale la yaso.
1: Whāman mole ia. Wai, o le ase si mea mānei a kako talafou o upu na e tautinga I e whamaumau ia ngā mailore e tātou whasoa ia o le le hai lawal tātou taimi ia kako ke whato whae fōi ia a ewane ngalo kako ia diri kako a momori leia tātou alo whaanga ngai o kako a wōmpaanga a taito ngā kako tui le stala le vō o umango a fai lo atu malo le tu no nga si kai lu su ta la wo e ka ko lu fai ngale nga tai tu ha le ngale le ka ko ta no a ka ko fono ya le fo wa fai lo mai kon wina fa e o fo ya I le fai ngale nga ma a ro mai pe lu su ta la paul me ya la va ka ko le sta la ye me la o mi fa ti no ai fa wo e ka ko por ka la me
2: mai ma sa via pe ma ka sa via e ko yo fa mai sorry sa via ala ngā orfa sarala o kursu.
1: Kursu.
2: Lea fo ia. Ngā o ka ngaka lea fa sarala.
1: Ia, ia.
3: Ia.
2: Ia. Ia. Peila o I. E mwhainga kongi lua sukara ka mese lo ngai mōlanga rai singi fa sarala.
1: Ia. Ia, o le nā, lea ua fa sarau mai e lea whinga. Taito, aua ne ia whaina. Ia I upo toa ina mana au fai tō whā, aua ne I te whā le tawala malo ia le fautina tō whā whā. Tūpu sa moa. Ia o longo winga ngā mākou ale tā tā ala e leite o. Ia o kewhae whaingi mea li I kāku heo mai ali e leo kōngi. Ia kāku, wā, e whaafitai, o au e ke mākua o wioi, e toni, e tongi lau tōnsfulu. O nao le alofa e lea tunu, wā, wālkau kōenga lai kungu, ā, le kāku ngu. Mau ala lua sūtala.
2: Lua sūtala sūs tangata.
1: Lua sūtala e,
2: ā. Kala ngā tōni.
1: O le au whainga luenga. Au fai ngolonga nesa ma sani na kai kōnsfulu pa tasi tātou ia auangi aua le pole e mwhai anga I sau le lua suta la whao mai a taito, whao ai a tūsi upu, whao mai fo I a tau ia wāra kā kōpō kalami toi whao wau pēa ia pēi ona mā sani ai a tau fi upu
3: ni oi
1: au
3: le te lawa nao so
1: ia pēi e te si waenga ngā wha mole
0: ia o le si a tato news le ana u tango ile a ole me yo fan kesi ol me alo fale mai o isara el wa mo se tato atu no pe se fulu lima ya fan na kapai o te se wa a
1: io
0: ya le no tango fa ma ma ula lu la se ya male si foi ole o tango longa yo fainga ma a Fainga malo, vao fainga malo I o I atunu uia.
2: Ela avele, au sam.
0: Fitus fufa ea ia malo le a whapea ona tau wape ta ala. I lea, I ta alonga I o felea, o klatso apo fele ino ngō le atunu o le a whapea ona. Whaatino ina I ta alonga, ai fainga, vao fainga malo. Ia, o pau I ona, ni uso whapea no tau fia. Ah, tu sais, tu sais, moi. Pour la selle, on finit dans l'eau, y'a. Faut étaler, mais ça, moi.
2: Là où l'on l'a ou merde, c'est bon.

Hai, a hofi ofi atu tau whakarawhala. Iam tūru tau niwe ko whanongonongo mai ke mga aho pungi pungi ni. Riwa ki atu rige mohe atua e tau whakaheke hake hana. Tau lewe ki mai ki hata tūra tamu mui kua mua atu ni e mita ki mui furufuru ola. Tau whakarawhala hi ke hea matura konvina. Safanua Sione Tali whakarawhala atu kia koe ma safa ki pungi pungi. Ko hingoa ni hawa tau mena kua tausi ke maraha pungi pungi ni. Whakalofla ia tika koe pia ni ke hawa tau whanau ki kaina. Tēnā mo Michael, si kai mua atu kia mua ma sei, mo hawa toko ua, mo hea mua tau whanau. Whakalofla ia tika maraha pungi pungi ni. Ai lo, nonofunga ia mturu, poko a liliu tu ia mturu ke maanga nako Sydney, kai whakalofla ia tika pungi pungi. Whanongonongo mai ke laulongo nei ka whakatakitangi atu ki whakawhiawhia ke am tūru, ne uhu atu e tamakau tau ngā nūmila taha e ne tuhi mehena kō, koe tamanatu whakalofa.

0: Oh ya, hokom mai mga kagala tayo ito. Ah, fanao hara tu le tu fanao bukit mo tu ni we tu le mang. Fina tu ke fai koi no sai. Ko lo tu ha na tu hala wo tu fanao ko tu e do to we mai na nei ya. You lai. Tu fanao ha ding mo. Mo siwa to ngi tam. Ko uka to ngi siwa tu ha na fitu to. He mahina nei iau lai, nā kai mahina ko iaha whea iau. Pia ni hara tōrua ma tō tāne, ko poke tu puna, he mga whawa ko tonga ki tāma a tonga siwa, ko siwa i hara tōrua whamahani kai. Ko tūha na on whamahana tau tau, he mahina nei linga koi whae tupa mori whalai te au, puke ua aho kwa mori atu. Tonga siwa on whamahana tau tau hane mui. Pihia ki a shana, fai tau ana, mele, fai tau, tu e doa panau la tole hau mahiwa, hau mahiwa me na fitu, ua e aho kwa mole whare jau, ua fu maono. Skipa, tama la ua e go skip, tam tane, tu e tau hane hau ua fu mataha, me na fitu, ua fu maono he maine ni ha iulai. Pihe ni gia nela, aho tūrunga fūra nela mai na fitu ua pe moe ua wha maono. Nā kai mahino ko fihe tau hao ma nela. Koe...
1: Happy birthday, Nela!
0: Whakamilina e tuam tōri tau awhanau mai mang whao ha tonga siua, tonga ki tāma. Wai nosai, a lingi mo ua. Whakamilina e he tuam tōri tau awhanau mai tau whanau. Ke mga whao a iau lai. Pēnā e tō hea awhanau ka lata ia. Moe mga whao mai nosai, kia whakamirini atu am tūru tū āwhana. Pia mwātika am tūru a mūteo tāne ko tonga siwa, onon e tau. Mūniu ne aho pifte i hao makas, mwai lau ngāti fōkui tō āhane tōi mai mua. Pēnā e tū hea āwhana, pai ngoi lolonga tō amnei ma lā. Ko lolonga na ke tātu ke whakoi fia gam tūru, ko e liwau onoifu, linga ko maka pūti fōri siā, whakoi deo.